Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Masu sauraro, barkanku dai. Kuna tare da mu a daidai wannan lokaci kuma a wannan rana ta Laraba, 10 ga watan Yunin shekarar 2026 miladiya. Ga labaran yau, amma da farko ga kaninsu. Dabarar Turkiyya ta kawar da ta'addanci daga tushenta ta tabbatar da inganci, inji shugaba Erdogan. Faransa ta haramta wa ministan Isra'ila shiga ƙasar bisa ƙwace filaye a yammacin gaɓar kogin Jordan. Majalisar Dokokin Amurka ta amince da kudirin shige da fije na dala biliyan 70. Hukumar bincike kan sararin samaniya ta Amurka, wato NASA, ta ambaci sunayen 'yan sama jannati guda hudu da aka zaɓa don aikin Artemis 3. Turkiyya da Saudiyya sun sa hannu kan muhimman yarjejeniyoyi a fannonin layin dogo da sufuri. Amurka ta kai hare-hare da dama ta sama kan Iran yayin da hankula suka tashi kan sake barkewar yaƙi. Bola Ahmed Tinubu ya kafa kwamitin yaƙi da Ebola, ya ware naira biliyan 10 domin aikin kwamitin. Asusun bayar da lamuni na duniya, wato IMF, ya sanar da cewa ana samun nasara a sauye-sauyen tattalin arzikin Najeriya. Ga cikakkun labaran tare da ni Yasmin Ahmed. Shugaban Recep Tayyip Erdogan ya ce Turkiyya ta cimma nasarorin tsaro a gida da waje ta hanyar kawar da ta'addanci daga tushenta. Da yake jawabi a Ankara, shugaba Erdogan ya ce taron ya mayar da hankali kan wayar da kan jama'a game da takardar manufofin tsaron ƙasa ta Turkiyya. Takardar ta bayyana kimanta barazanar ƙasar da kuma manufofinta na ƙasashen waje. Shugaban Turkiyya ya lura cewa bayan yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a ranar 15 ga watan Yulin shekarar 2016, Turkiyya ta ɗauki dabarun tsaro mai ƙarfi. Ya ce wannan sauyi ya haɗa da ayyukan ƙetare a Iraki da Siriya. Shugaban ya ce waɗannan ayyuka sun nuna sabon zamani na tsaro ga Turkiyya. Ministan sufuri da ababen more rayuwa na Turkiyya, Abdulkadir Ural Olu, ya bayyana cewa Turkiyya da Saudiyya sun cimma wani gagarumin mataki a dangantakarsu ta sufuri da harkokin dabarun jigilar kayaki bayan sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna a fannonin sufuri da layin dogo. A wata sanarwa da ya wallafa a dandalin sada zumunta na 'yan Social a ranar Talata, Ural Olu ya ce yarjejeniyar za ta buɗe sabon babi na haɗin gwiwa da musayar ƙwarewa da fasaha a fannoni daban-daban, tun daga cibiyoyin dabarun jigilar kayaki zuwa sabbin hanyoyin gudanar da ayyukan sufuri. Ya ce ƙasashen biyu suna kuma ƙarfafa haɗin gwiwarsu a ɓangaren layin dogo ta hanyar gina tsarin haɗin kai mai ɗorewa, musamman a fannoni kamar fasaha, ababen more rayuwa, horar da ma'aikata da bunƙasa albarkatun ɗan adam. Muna fatan waɗannan matakai da za su taimaka wajen inganta haɗin kai, kasuwanci da ci gaban yankinmu za su amfani ƙasashenmu biyu na dogon lokaci, inji shi. Ma'aikatar sufuri da ababen more rayuwa ta Turkiyya ta bayyana cewa Ural Olu da ministan sufuri na Saudiyya, Saleh bin Nasir Al-Jassar, ne suka sanya hannu kan yarjejeniyar. Ural Olu ya ce tun kafin shekarar 2012, yawan jigilar kayaki tsakanin ƙasashenmu biyu a duk shekara ya kai 20,000. Ko da yake a yanzu wannan adadi ya ragu sakamakon sauye-sauyen da suka faru a yankin, burinmu shi ne mu ɗaga haɗin gwiwarmu har ta zarce wannan mataki. Ya ƙara da cewa ƙasashen biyu na bibiyar cigaban da ake samu a hanyoyin sufuri ta Siriya, Jordan da Iraki. Yana mai cewa gwaje-gwajen jigilar kayaki guda biyu da aka gudanar daga Turkiyya ta cikin Iraki zuwa Saudiyya sun nuna a sarari cewa wannan hanya na da amfani kuma za ta iya aiki yadda ake buƙata. Yarjejeniyar fahimtar juna kan haɗin gwiwa a fannin ayyukan dabarun jigilar kayaki na da nufin sauƙaƙa gina cibiyoyin dabarun jigilar kayaki, gudanar da ayyukansu, musayar ƙwarewa da kuma aiwatar da ayyukan haɗin gwiwa. A gefe guda kuma, yarjejeniyar fahimtar juna kan haɗin gwiwa a fannin layin dogo tana da manufar ƙarfafa haɗin gwiwa da aiwatar da shirye-shirye na bai ɗaya a dukkan ɓangarorin harkar layin dogo. Faransa ta haramta wa ministan kuɗi na Isra'ila, Bezalel Smotrich, shiga ƙasar tare da haɗin gwiwa da Birtaniya, Canada, Australia, Norway da New Zealand saboda tashin hankalin da ya ɓarke tsakanin 'yan gudun hijirar Isra'ila a yammacin kogin Jordan da aka mamaye. Ministan harkokin waje John Noel Barrot ya ce Smotrich yana haɓaka mamaye ƙasar ƙirƙirar sabbin matsugunan Yahudawa a yammacin kogin Jordan da aka mamaye da kuma manufofin da ƙasashen duniya ba za su iya amincewa da su ba. Ministan tsaron ƙasa na Isra'ila Itamar Ben-Gvir an riga an hana shi shiga Faransa. Majalisar Dokokin Amurka ta amince da ƙunshin tallafi na dala biliyan 70 a wata ƙuri'a da aka kada
Duk da adawar 'yan Democrat, wanda hakan ya nuna nasara ga kakakin Majalisar Dokokin Amurka, Mike Johnson, da kuma kawo ƙarshen takaddama kan batun tallafawa 'yan gudun hijira a ma'aikatar tsaron cikin gida. Dokar za ta ba da kuɗaɗen ga hukumar shige da fice da kwastam ta Amurka da kare iyakoki har zuwa sauran wa'adin shugaba Trump. Johnson ya kira shi kuɗin tallafi duk bayan shekaru uku. Majalisar Dattawa ta gabatar da matakin ba tare da goyon bayan 'yan Democrat ba. NASA ta ambaci sunayen 'yan sama jannati guda hudu da za su shiga aikin Artemis 3, gwajin ƙarshe kafin mutane su koma duniyar wata. Daraktan ayyukan jirgin sama Norm Knight ya ce aikin zai kasance cikin mafi rikitarwa a NASA, inda ma'aikatan za su gudanar da gwaje-gwaje masu muhimmanci a sararin samaniyar duniya. An tsara aikin na tsawon makonni biyu a shekarar 2027, kuma zai aiki a matsayin cikakken gwaji don ayyukan wata na gaba. Manajan shirye-shiryen Artemis Jeremy Parsons ya ce mataki na gaba zai kasance saukar jirage kusa da kudancin wata a lokacin aikin Artemis 4 a shekarar 2028. Yanzu kuma za ku ci gaba da sauraron labarin daga nan muryar Turkiye. Amurka ta kaddamar da gagarumin harin bama-bamai ta sama akan Iran kwana guda bayan da aka harbo wani jirgi mai saukar ungulu na yaƙi na Amurka kusa da mashigar Hormuz. Gidan talabijin na gwamnatin Iran ya bayyana cewa an ji ƙarar bama-bamai da jiniyar tsarin tsaron sararin samaniya a garuruwa da dama da ke gabar tekun Iran, ciki har da birnin Sirik da kuma tsibirin Keshem. Cibiyar ayyukan sojojin ta bayyana a wata sanarwa da ta fitar cewa har-haren kare kai sun fara ne da misalin ƙarfe 5 na yamma a gogon Washington bisa umarnin Trump. Wannan aiki ne na mayar da martani da ya dace kan tsokanar da Iran ta yi ba tare da wani dalili ba, in ji rundunar a cikin wata sanarwa. Kamfanin dillancin labarai na Meher na Iran, wanda ya ambato mazauna yankin, ya bayar da rahoton fashewar manyan bama-bamai a yankin Sirik. Kafofin watsa labarai na gwamnatin Iran sun rawaito cewa an kuma kai hari a tsibirin Keshem da kuma tashar jiragen ruwa ta Bandar Abbas. Ina jin yana da matukar muhimmanci a mayar da martani sun harbo helikofta, mu kuma muna mayar da martani a daidai lokacin da muke magana. Trump ya shaida wa kafar yada labarai ta ABC News game da har-haren na ramuwar gayya da Amurka ke kaiwa Iran. Wannan martani ne ga abin da suka yi. A gefe guda kuma, shafin yanar gizo na kafar labaran Axios ya ambato wani babban jami'in Amurka yana cewa dakarun sojojin Amurka sun kai hari kan wasu batirorin kariyar sararin samaniya da na'urorin kula da jirage na Iran a kewayen mashigar tekun Hormuz. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ba da damar kafa wani kwamiti na musamman na shirin yaƙi da cutar Ebola da sauran abubuwa masu fitowa da ke barazana ga lafiyar al'umma. Shugaban ya kuma ba da umarnin fitar da kuɗi naira biliyan 10 nan take domin aikin shirin ko ta kwana. Ana sa ran kuɗin zai ƙarfafa shirin aiki na hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Najeriya, wato NCDC, da kuma tallafawa shirin ƙasar na iya ɗaukar matakan gaggawa a fannin lafiyar al'umma. Wannan na cikin wata sanarwa da mai magana da yawun shugaban ƙasar Bayo Onanuga ya fitar a Abuja. Kwamitin da shugaban ƙasar ya kafa zai kasance ƙarƙashin jagorancin shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasa, kuma zai haɗu da mambobi daga ma'aikatu da hukumomi masu alaƙa tare da wakilai daga jihohi. Damar da shugaban ƙasar ya bayar ta biyo bayan wani zaman da shugaban ma'aikatan ya yi da manyan masu ruwa da tsaki ne domin nazari kan shirin Najeriya da kuma samar da dabarun tunkari.

kasance ta yankin gabashin Afirka, wato IGAD, a matsayin abubuwan da ke cika juna ma wata alama ce ta wannan yanayi. Duk da haka, ya kamata a lura cewa wannan kusantar juna har yanzu tana da rauni. Yaƙin Sudan ya wuce zama gwagwarmayar iko tsakanin rundunonin soja biyu. Ya zama rikici mai matakai da dama wanda gasa ta yanki da ta duniya ke tasiri a kansa. Dangantakar da Masar, haɗaɗɗiyar daular Larabawa, Habasha da wasu ƙasashen tekun Fasaha suka gina da ɓangarorin daban-daban a Sudan ta ƙara zurfafa shigar da ƙasashen waje cikin rikicin. Saboda haka, ba zai kasance da sauƙi ba ga yunƙurin sasanci da ake gani a matakin diflomasiyya su canza lissafin soja da ke gudana a fili cikin gajeren lokaci. Amma duk da haka, halin da ake ciki a yau ya bambanta sosai da tunanin samun nasarar soja da aka gani a shekarun farko na yaƙin. Muhimmancin tattaunawar da za a yi a Addis Ababa ma yana bayyana ne a nan. Domin babbar matsalar rikicin Sudan ba rashin sababbin yunƙurin sasanci ba ne. A cikin shekaru uku da suka gabata, an gudanar da matakai da dama na diflomasiyya tun daga tattaunawar Jidda zuwa yunƙurin Manama, daga ƙoƙarin tarayyar Afirka zuwa hulɗar yankuna daban-daban. Amma yawancin waɗannan yunƙure-yunƙuren sun tsaya ne a matsayin tsare-tsaren da 'yan siyasar Sudan ba su runguma yadda ya kamata ba, ko kuma inda ba a samu isasshen haɗin kai tsakanin ƙasashen waje ba. Saboda haka, abin da ake buƙata a yau ba wata sabuwar hanyar sasanci ba ce, sai dai mayar da ƙoƙarin diflomasiyya da ake da shi zuwa wata ƙafa ta siyasa da 'yan Sudan za su iya mallaka tare da runguma. A wannan mataki, tambayar ko taron Addis Ababa zai ba da muhimmiyar dama ta wannan fuska ce ta fi muhimmanci, musamman ma yadda fararen hula da 'yan siyasar Sudan suka fara gina yanayin tattaunawa mai ma'ana a baya-bayan nan abin lura ne. Tarukan da aka gudanar a Berlin da Nairobi sun nuna cewa ƙungiyoyin fararen hula da suka daɗe suna rarrabuwa kuma suna adawa da juna za su iya haɗuwa a kan wasu ƙa'idoji na bai ɗaya. Wannan yanayi yana ƙara fata cewa za a iya shawo kan ɗaya daga cikin manyan matsalolin siyasar Sudan tun farkon yaƙin, wato rarrabuwar kawunan fararen hula. Domin ɗaya daga cikin manyan dalilan da suka sa sojoji suka zama masu rinjaye a siyasa shine rashin iya gabatar da manufa guda ta siyasa daga ɓangaren fararen hula. Saboda haka, tsarin Addis Ababa yana zama wani muhimmin gwaji wajen shawo kan wannan matsala. A gefe guda kuma, ya kamata a lura cewa tsarin siyasa da tsarin tsaro a Sudan ba sa tafiya cikin sauri iri ɗaya. Har yanzu ana ci gaba da yaƙi a fili musamman a yankunan Darfur da Kordofan, inda harkokin soja ke gudana sosai. Har yanzu ba a samu wani ci gaba a aikace ba dangane da buɗe hanyoyin kai agajin jin ƙai, aiwatar da tsare-tsaren tsagaita wuta da kuma kare fararen hula. Saboda haka, bai zama abin da ya dace ba a sa ran cewa tattaunawar Addis Ababa za ta samar da sakamako kai tsaye wajen kawo ƙarshen yaƙin. Maimakon haka, nasarar taron ya kamata a auna ta ne da yadda za a iya tantance ƙa'idojin bai ɗaya tsakanin 'yan Sudan da kuma tsare-tsaren tafiyar siyasar riƙon ƙarya a nan gaba. A cikin wannan mahallin, za a iya cewa akwai manyan sakamako guda biyu da za su iya fitowa daga tattaunawar Addis masu matuƙar muhimmanci. Na farko shine amincewa da wata sanarwa ta bai ɗaya da za ta ƙunshi muhimman ƙa'idoji kamar kare ƙasar Sudan, muhimmiyar rawar siyasar fararen hula, fifikon jin ƙai, da kuma ƙin amincewa da mafitar soja. Irin wannan rubutu zai zama muhimmi saboda zai nuna cewa 'yan siyasar Sudan sun cimma wata yarjejeniya ta siyasa mai faɗin tushe a karon farko. Na biyu kuma shine samar da wata taswirar hanya da za ta bayyana yadda za a kai ga cikakkiyar tattaunawa tsakanin 'yan Sudan. Irin wannan tsari zai iya zama ginshiƙin tsarin riƙon ƙarya da fararen hula za su farinjaye a nan gaba. A ƙarshe, Sudan tana wucewa ta ɗaya daga cikin mafi muhimmancin matakai a tarihinta. Yaƙin da ake ci gaba ba wai kawai yana barazana ga tsarin siyasar da ake da shi ba ne, har ma yana barazana ga haɗin kan ƙasar Sudan da makomarta. Saboda haka, ya kamata a kalli tattaunawar Addis Ababa ba a matsayin mafita ta ƙarshe ba, sai dai a matsayin farkon wata cikakkiyar hanyar siyasa da za ta iya hana Sudan tarwatsewa. Idan 'yan Sudan za su iya amfani da wannan dama tare da gina wata ƙafa ta siyasa ta bai ɗaya, to shekarar 2026 na iya zama farkon wani zamani da za a riƙa magana kan zaman lafiya maimakon yaƙi a Sudan. Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan. Mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Kande Vejiolu, masanin harkokin Arewacin Afirka. Muna fatan haɗuwa da ku.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiyya. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.